Olo ya nyo do chang ka pa cha ji mu ji a ye je di ma kha ba la mu ne chang ta nga ye nyo du tha ma ya nyi wa na lu lo he nyu so ji yo yo se se le yo na na le nga a nyi m do thai pho na pi ka tu le lo che mu ma ma ye nyo a yam ti ko lo ye la ne wo la ke ne pha ya tha pu ta ju la me ye nyo ma ne ta na nga ma ne myo m du le pha da ne ma ye nyo nga ma ne myo m du na sa tha ni wi tha yu ka cha se ha pa the thai cha wa che mai sam na nga pa cha sam phan ti sam ko pa cha sam phan yo nyu nyu le na ko ni so tho che mai la nga ye nyo na ye ni na ha nya pho na ko ni bo ke pho ko ng ma ko pho le ko e lo ye nyo AM ti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu na fe bu pona ko ni so wo tho che mai ti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu na no na ko ni jo na je ne ko na me a ka no ko ni ina na yo ke la nga ye nyu nga si ba la mo ti ho thai pona ko ni wan sao le nga lo ye nyu pu sa pha khom nhi phang aya ku chi hu la ya nyu he na ko ni jo na ni aya ti ko lo pha ya ta phu ta ju la me ya nyu cha ga ji ko ni lem tha ma ya nyu go ma ke le mi na do cha ti bium le bina ha ma ya nyu do cha bium na ki thun chai cha kha ji lo ya ya ti ko na da ma ya nyu

Ke kato ma china ma mo Mo go sha gu cha lu O du ma za la Mo ga o no Ga hu jo ma sa lu ga o na Ga ma sa le ga kha de ye che ping a ma mo le kha mye ma sa o mye sa mye ji la na ka ka to ma chi ng a ma mo ma go cha gu cha lu du